akụ ọka asị mbi chenye na ọsọ ọka na ya esi ya ebe aja na ya aka dị ihe taa dị ifa ntị a na amabu a dewi wepụ na abasara ka ọ si

0: 95.1 FM.
1: Oh, so much energy. Abibia ye ka enkrofo ho nsew no krene se ye te omosi ana aden ti na empa ana aware a wo mu ne etimi esei aden ti na enkita hudie etimi esei aden ti na no kro ehye baabia ye ntimi enyim pie ne senti onua FM 95.1 yase se jumedia efa odo ho ebrel a ya to ne den se otso mu enije ampa odo de enichi wo man kasa ne se wan kusa kusa wo don wi a ebe shi se jurebe eye mpanyi nkomo emu do ye kano kre e sammensye hun kai se se kon konseni wa atemwo ni ho wei eye mpenyi enkomo ye mfa hwinsie da bibia so nya chi wade odumo ni je dwumade yinti wa wore anasa won pnatwe enye se ne kane ne na tie ni bio etishia me enyu na mpremani ye wada wei ene ye wada bia ebra abo enwumre no nkono pepepe ewo onia 95.1 fm so abra me ne ma pamfo atena se ne di odumo ni je dwumade yi ebre wo na wo betin Ubisian, na Ubenya or Dosache, or near a bear, or see a general.